ay ante picata si wan champay ito la paya na kinapno ay ante picata si wan champay.